papier ko mai na ka antara se banfara papier ko do mai na ka sa anteme na banfara bade antara se nyangoloko oko kali dante amba de la woyora la ambe ya bode oye si la di oma oye boye ko boni voyage kwaga seri yo maye atena na adona tele kono ja oma fweke ba deri de nele ba fiye indere na boli indere ya mewa I'm about to do that.